Tuwala yata, libre nese pelikuton na bahina na nosa. Lokon dele bahina nosa palayana na manesa. Kalaya kumane yana na manesa ta.